0: church ne dechen di safai jak chas bis kor langa ta hago chas po man sa sain in kan kun there is it is very work spending ati sekha tunika fes sang chang mulak su sir chan lomana sak sok na khamlok chi man mang me cha thom di sak sok nga ta tus tusika waks waksika dun zuin chik ya ta sab jak chas po man sa sain zu in kan kun che zer bana go tunis nga ta zer ban dum se fes sang ati gesit kargili krishi vigyan kender kargili ati scientist saiban kun na horticulture department ni go tunis barmedla hago salinut ki gal chang mulak suk shi gas takjig in mil chamulak sushi ga ngata fruit khuri ta ngani gas takjig khuri ta ade chamulak sushi khsan ya nugut khani sakso gun ngata bar med la thin ya lekhmu jak chaspu cha cha injere che zer bana le khachik song ati di yulun ya nug na chik ya strin rik man mang mik bing ma thong se in in kan kun di strinun de zok strin ka to strin khachin ga ngata ya mune rgun la shimashia lushain chuk di chola sarso nga te jakna ka to di sarso ge sa chan yang song se khong shi ma shi amuni lushain chuk yang zbyar ran mana khong dena sarso ge chan ne bin se yang atil chamla su sing song se nga ti star ji gun la yang zdo khar ta mai stroll cha chuk nin kan gun du ne ne chik chik nga ta sa ga ngo jin ki lek ban chin fa la ga nga ti dir ge sit kar gil khate la da gang pe nu calling mo jir be distin chi gut pin distin pus ba se nga ti khate la da u team lan ma ba sik dun la nga ti chuli kushun pista khir ba nga ta ben yut di zgakhil po ngata de kana sumin ki calling mode jibis tin po ati chuli kushin yo chas base chuli kushun las do khar simang me yong sbin yan dis tin po insan las do khar tanga jerena jimu kashmir hukumat is ngata de kana zgakhil tang sut khanin jab sing atang ut ldane string na di zgakhil ngati kana thene calling mode jibis tin pe kana tes kafi at tanga te dik control basing in kankun daring ati khatela dag zena organic delivery son sin ngates chemical in me yang chosma ngates manun makulba local tarqika ngates junla taluks base elash benutin nin kan kun di tsok sistin nun ngati chamulak su sistan nun ping mistrol po goma duldan chin ngate jun lekhmo base jakna jun met pa chacha yang barmed la ngati chul kushir sta sa jingun ya kharkur ngate sab sutra jakna di tsok sistin nun ngati chamulak su sinika miong cha kasening in kan kun ispera mong misong ispera de kajak se diring akashwani kargil studio video kargil jinap sering wang chuk sa pskyo jus kongsot khoi kana pespo base viksit bharat iskola tisik prochigit nyen mazat Diring Akashwani Kargil Studio, Block Development Officer Kargil, Sering Wangchuk Sahib Asyujus Khyongsyut, Khoi Kana Festival Basse, Wixit Bharat Iskola, Yang Phese Sangata, MG Nerege Mingtakspo Ngata, Gyurja Khyongsedeyanuk, Mingtakshik Zgurin, Duni Iskola Festival Basse, Tushik Sari Kana, Lende Jule Salle.
1: Jule.
0: Salle Goma, Yeri Rinto Shinwak Sanawak Spinse, Diring Akashwani Kargil Studio, Seget Program Enu Grak Paskyo Chaspulla Ujus, Sering Muzeju.
1: Jule salam
0: sarle goma ati spirit ton pozerna wixit bharat nata ji ji ram ji jire nata mg nerege mintaxpo kafi gurjik nata khong thong du pasariya chana ji mintaxpo usgure ina sarle ya mg nerega khorang nata scheme bo khorang change chos ina ya chin sale disko la chimona maxis
1: kasa jule ina ngatene ngatan sangma gyalabase tene ngata ryusin ugyale I MG Nerega juste tenengata scheme po halam 2 decades signa palayale long issue jik skoda no pura ngata national level ka 2005 na palla tenengata gozuk skote
0: bakhshis
1: tene halam long issue jik tenengata skotu wale
0: bakhshis
1: tene songpana tenengata e skalbe ka tenengata nge yuju jera scheme bo change machan yale ee bika tene nga taay ming bika zabik shik tene nga taay gyurja zog shik nga taay yong sen ju.
0: Kasas.
1: Song bata ee gyurja na ngayampo tene nga duang nga yugo shirak. Ina nga tene nga taay Viksit Bharat grantee for tene nga taay Rozgar and Ajivika Machine Gramin jun tang yale.
0: Yeah, yes.
1: Ina ama nang granted tene nga taay ina nga tangpo tanga taay employment bo Rozgar juanok. Tena tola ngispe ka tene ngata ajivika livelihood po tene ngata grantee na ngyampo tene ngata provide chucha si tene ngata e mikji na ngyampo yu ngata mingbo tene ngata rigur tenu kasa.
0: Kasa, makshi sata. Makshi sata ngati mimang sun la tentum po duduk bin masari ya ngata MG nariki mintas po change chosuk ya zgur suk zespa skim po korang tene tans kanji chokshik sori na supa sari. Chana du chokshik men su ngata mintas po ngata zgur in suk sari ngata nasamol yunit bin. Makshi sata di mintas po zgur chan ngyampo yambo yang di skim pin nang jong sa chichi gyurjari khyong sin sa le soma gyurjari gyan di nang ko chichi ryong sin sa le
1: kaza tene inanga tene

0: dun masi nga tang scheme pe anuk engineer ga nga tam intak su chana ya seasonal check chang met pa nga ta zbel rhun nga ta du zo last be nga ta skap shi thobe chwa sale daksa di nga ta seasonal chi tok sale gaun agriculture practice chana nga ta jing bat chana ya jing a get chana chik tang chana zbel time pe anuk ya ri jing pa ire ste time pe anuk khuyu sna psan time pe anuk nga ta of chache jin zhan chi tok shi gi molu pa sale
1: do kasa chu chin masale kasa tene tene nga tan tan la tene jak ma duk chi tene nga ta de ka matai suspense borches sur du gale che zena tene jingba di tene nga ta last chosa na che zena tene nga ta labor nga ta method cha si tene dena nga skala ma chen music nga ta yo tsu gale to song ba zana te khak pi ka tene do mimas khona nga ta thak chat ngan tene gle ka part pole tene khas kar nga ta ina nga jingba di na tene sowing nang harvesting bi time kale tene nga ta jing bacche si khak pi ka te zuk sik ke dug yale song ba te part pi ka tene nga ta 60 days sok po yale 60 days po zang is kasa tene nang tene ter gap nang nga ta logic ki kori nang tene sumgya tukchu yakma sumgya tukchu nga ta yo tino tene deang nang tene nga ta o tukchu rangale 365 days
0: bakshis
1: kyot pasangna ter gap na ngata 125 yak pomnik job kar re dek tongpa re dek gap na ngata yongches manu vale to chanang tene 305 din bo tene ngata tena ngata ke nang ina possible charuk pale ngata la chu chas ko yale
0: no
1: kyot pasang dena duk shik ne ju chara kasa
0: ya ya bakshis sir sir le tadian nu ngata mg ne riga od sang da ji ram ji sons pasana ji ram ji scheme na jo ngata prayojan chi scheme chi la shik mana chalak ching mong min ngata dian nu jak su tin sale daksa ngata wixit bharat in na jo ngata daksa last chin yot pasana sale ngati di bharat pu kerina ngati desh pu kerina ngata miuli thogi ga ngata ju wixit chi ngata taqiyati ngata mumalik chi ngata danchasing at target chik sambik khure ngat last unit pasal this scheme pong ata de tok shika dare ngat ya target chi jaksin su ki 2047 sapa ngatir gese ten dostan lungang menu har lenia lung ngat ar gela zosta chika ya khas kar mg nerigi ngat di rural area ne nu zedna ka to infrastructure pong ata ar gela chago shas lasi tok ken nang las pong ata ar gela chachas ji target bukhuri ngatis di scheme un khong sin khan chana bureau kargil sabi kan atis di yang spele chik yara ti fralis bet sale di scheme pin nang chong snal laire samoli ne pin ki provision ngata point chik khachik jaisa sale water security is water security nu chi chi yong chazin sale ga chuk chi basang ngata chi strong looks ga chuk jok shika ba yang chazin bakhis
1: kaza tene water security thok pina tene taru yang ngata ina le canal zat chaz le ngata ngata Ladakh sinange kaltes junale le kargil niske na ngate ne ngata jingba di ka ngata ma alten kan ma mang poy juk sotino ka mule vele kale song panate ne ngata kenali ngata last chocha si na mukama chen mudu gyale water security thok pika tena tokla tene ngata check dam zaches le tena tokla pound zaches le tena tokla ngata afforestation ika tene ngata chakla zacha si na skap du gyale tene khak nispe na ngate ne ngata rural infrastructure thok pe ka juna tene nga ta rural connectivity road za chesle road chenmo chungche chok nga ta zat ngan chesle tena chokla tene nga ta panchayat dilani ka tene panchayat bhavan ni nga ta infrastructure develop cho chesle tena chokla anganwadi center za chesle tena chokla tene nga ta yang nga ta solid waste management boyale ika nge tsabik shik nga ra spera sparte jugo sharakle che juna tene solid waste management bo ngatang changme pia dangdri thok pika mashante important tene ngata you topic chigine ale song ba sang dezuk khangba jig mana me tezuk nasa jig mana me tezuk ko market ching med le kana ngata khere nang waste generate macha kan jig ale song ba sang na te changme pia yot ngata daksa ma thar khel po nang po ngata kargili na tene ngata nasa mangpe na tene ngata lagbak mana almost covered chuk ngata skotyo in a panchayat khachik pute na yale song pa jana te na tarung yang ngata tarung khop ngata ina nga infrastructure develop cho go shes duk te bi moka khere na ngata ina na nen nang dik chan cha duk ina nga mimang se chok na dene thorla chari ji gun ding el ding chana le mimang la ha go chuk se gela ba se le te solid waste tene ina ngata infrastructure gunang jana ngata na gawi fia bor

0: jagma chik song seng atang yun tsang jama basi kyung ming atang pralux dikba atang thong yu te in chana sarri yari duche mocha ki jagma tsami nang jons nga ti gari in ya black department ni taram na song se rural area ni anuk jam basi kyung chan san tana de tana nga ta ga tuk shi basi yun face face bache in sar sherpa nas kambon zashcha shi gya ta rescaling be ming na ya jishti gi thogi ka nga ta gaung i level i thogi ka ga tuk da lashdik be njuk sit sar
1: You tene ngera ma demoti azas. Song pasang tene dangdriang ye ngal lang jus so ngata I waste management bika ngata skalas ma chin mono kale. Che jena ngata I dakse development nang yam po te zokse tene ngata I waste kun jane chichko dano ina chang ngata suang ngata te zon mete no yale. Song pasang ina tsirke skol lang ye juna tangpo ta tongpa guni kana tene ngata I kuwa tene gomeka tene ngata I dustbin ring ngata distribute zada nok yali tongpa reder gyap na dustbin tene ngata distribute zada nok tene ter gyap na tene khungo kanang tene ngata I fish jiang tene ngata I kirmo ngapchu ri o le kasa songba kirmo ngapchu zokrik tene zeka kasa songba zang teo ngata I tene ngata khungo kanang nena zada nok songba task yot le collection ni tene ngata ngi ta ngi jana mechanism bu kazuk shik circa o kazuk shik yong chan jus songba zang na tene tena nga kaltez nga nga rai kargili thok po juna le kargili na inna zugi panchat chugni jo dyale songba zang na I ka tene ngata center chik chik mini ngata meti no kargil dan bikale in nang tene ngata gadi collection chokane chue fia tene gadi shkani hingpa chik nang gadi total ngata laga sumyo dyale Songba sangna tene daksa filal tene gadi ngispo tene ngata functional yotle tene de gadi ngiske har yuli nangale har panchayati nangale tene khongkhorai shurul ngata fixtures yotke
0: ko kase se
1: hapste nangale hapste nanga sa ngata jakmar duns kyo thale jakmar dun binangna tene sunday choks ponga ta op zada no yale che jena ta worker gune bang che jena izuk ko haladina koi chaklas kun zate no pale songba jang te thok pe ka tene ngata khwa te sunday op cho cha si ton tak in ju tene khwa yang kabda babda ngata safai cho che nang te sangma tene te fia tene ngata cha cha san san no yale tene har gamina tene jagma tuk pinanga tene ngata lanchik karmet ngata khe na koshis baste ngata mimo mimas kuni kana ngata kolek banu kele tete par du tene mimas kuni rang ran dustbin ina dustbin ina tene ngata kunrai kolek base borche jale ho sakta le tene te campaign nga tene yang ngata occasion riang cha shi cha wale occasion riang cha tana tene ngata o bastan ri che do yang ngata I tu ri cha na to la ngata yang alak ba se ngata ko kal ngen den ko ya to men pa tene yang theba bin kan gun yang ngata I yang chi tong ri na ngata da ba ba wa na ryang sti tene ka jak pika gadi yang ngata ke na collection if ya yong le te jak pula tene lip kal te sala za che zin ko ya le tene te kana center bi kana lebang yang po tene mimas kuni to segregate zate kam se kam 16 17 category ji na ngata segregate to nok manual le le te kana tene belling machine ngata borte tu nok le tene bell cho se na tene ngata de kana gin la tene ngata yu tene rin nen tele ngata tsunga za da nok
0: merci sa le monar de mon mon pin sa la yari ken yang sbela chinga test flow lux business la yari small unit pin ki livelihood to infrastructure in aljo ngata nrl me mi naljos ngata last unit kan sg group na ju selep le group ju ta ju gan la ngaris ngata gela zoste ka ju dichi gi sal pe ngata ta na kargili topic ka ya selep le group mangos nrl mi naljos ngata gela zoste ka last ngata zatin thon pa sal de chana kho ya private de ko se kunti product rikcho se ngata district level ik ngata display cho se ngata thon sal de mati exhibition une no chana di mg nare ge naljos jiram ji scheme pe naljos di nrl pi SG sunla ye duk pi shart chi chok sing malwa sale se kwa kang pe chok sik cha chok sik du ga zuk shik provision chong chen sar ga chok sik cha zin ya chi ba se kwa ga chok chok cha zin sale
1: ta yu ngata ai age yu ta ngata yong cha chen time na le ta ngata plan dinga za che zin ko le chad ji ngata age annual plan chok chok pale yong cha chen time na le
0: kasa kasa
1: sen te cha na te ne ngata mimang nang yam bole har panchayat na te ne ngata gram sabha zate mimas kunang yang bo tene ngata trap cho se demo cho se ngata changme ngata kan sin kyo en jua nok patene ngata changma dik testing na tene yu ngata charjil links te tene ngata cho che jin ogale

0: yunga ta te ina nge do ju sten ju ten ina nga ta ke nang mg daksi nga ta skim somena le I moka o tene I livelihood to kuni ko nga ta ssgs kuni fia tene nga ta shet za chesi ta ina nga ta important spera chi chik do charu wale ki ko fia nga ta saket po nga ta yong go shas po ma important du gyal
1: kasa
0: kalte thora la chajil dik jings things testing na palan jik cho nang le thola saket chi nga ta elobul ma chana tene yang debi plan things can be abru chakani nga ta chang ton tak chi ma lu sa
1: kasa saket po nga ta mimang suni kene lem chajina
0: sa oh bilkul bilkul do nga ta kunang guru level ka nga ta yong go zyal le kura saket po yodna yu nga ta las po zada la tene tous nang tene nga ta tous si godang cha cha manok le tene gyoswa gyoswa kong las kunang dupte ong chanok tena yang khonang nga ta gamu pa gun tene nga ta dena nga rangrai je na nga ta chaklas kun za den jige ura pene thobin ji nga ta chaklas kun za den jes no kasa
1: bakshi sale sal zem na yarang zerna video kargil block development officer kargil juksin sale yaris di chinmo block po ya yaris zix in yotin sale chana yari kana spirit mana momik dating livelihood mission na yang ates mg nariga na di nangjong di shigi soma scheme nga ta mi mun ga la ji ramji ze tanju di scheme nangjong dulinot kane di unis pe skor la spirit mana momik yari kana teacher zin min tus tus nga ta izin chita menu in na la ju pe kairang ez video kargil juksin mana sale kargil me mangsun la yari taram na ga suk french sale
0: kasa tene nge mimas kulna tena ju chara gyal ina nga tene nge jarang langyas tangpota gyal abase nga ta ndaksi gyurja yonskani sikim pika gyal abase hago go zyal song ba sang demo cho se nga ta hago go tene nga je program gun nga ta chwa no pa panchayat level ikale te chana mimas kun ma sa ma zo ma jate tarung age nga ta ke na nga ta awareness program tene nga ta ma mang po chache jinukle te chana mimas kun mana spart te tene tene numbers ma mang pe na attend jat na tene mimas kun la hago che nukle to men pa tene nga ta online gunika ma ma ma demo dia jate ondu te sang ma kau nga ta ma chek sik online ina tene nga ta zix ngan kan guni tene khu zix sa jate tene tena topic pika nga jana discussion jat thupna to ma badhiya isko chadu nge mimas kun la tena ju chara kas
1: bakshi sale yari gelcha gela jaltan yam po yari kini izin lenet rdiama jagat yari stan khani dir gela jaltan yum mi jawan ne mati mimas sunes phes sang yari dir nga ta viksit bharat ti skor la khas kar dia nga ta ji ram ji ski mi nang jos dulun kan nisperan skor la fantuk sun skor la ngati mimas sun la shatin yot pinju rdiama jagcha program ni no kanun sang ngati mimas sun sang ya gela jos te kan ngene yong cha shani tus ne kunti lasun khas kar di ji ram ji ski mi nang jos dulcha zin nang gela jos te ka lekhmik bas demo dosta chika be ngata sakat yang jaw cha la ju pika yang sar pachik yeri rin to chan wax ne wax pin se dirin akash mani kargil studio tiso tamas ko chos bolu ju sri mazur ju assalam alaikum
0: ye jule salam
1: dere sa pentes tiso gar nabin pin de tiso ne mudirin seket program mi wax pu choms yung mi jaw ni antan sa pa yang tuk cha de man pa chan sa ga izin sha de bazet ye ju khodana tamoni fogrin